Patios y Kabinkil, Skakomon, Sulak, Sonalil, Nakta, Pabig, Listjaps, Kuslik, Jesús. Karuchik, Okreste, Vale, Chiruli, Honal, Ain. Oslana, Chakahunilon. Nakahru, Katin, Kankil, Nakahru, Ka, Cholandin, Kil, Saskava, Liratin. Hokanak, Chiruli, Honal, Ain, Sulak, Sonalil, Nakakanakip, Hun Kamukak. Chirap Benkile, Listiap, Skush, Likwa Jesus. Chokakwe, Chokwela in Abanan. Kanaka, Chirap Benkile, Karunashke, Likwa Jesus, Chiruli Lokla, Honala in. Listiavile sila, Likwa Jesus, Ibambil, Bansa Mateo, Lokonim, Bilakat, Atkakwa. Nachte Chikamain. Lichabile silal kebil chikutan kil rebli kuneps chol. Zaiblikutan ali Jesus kiokche atinakut kishti. Ni lokoni aku atin chukwa la atak echal reli chosha choch. Shbanak shamuk ain chirwebli kwankeps nalep. Hokwili sebeb chol. Uchakut chirwebli kuneps chol. Yalat kak chukwa. Shbanak hokain sulak chaku. Chishkunil ashtesimbil saku, spalin chukwa. Utmanina nawokruli kahulbek kahkwili chukwabe. Utmanina nawokruli chukwabe kahkwili kahulbe. Utebliani tarahkwi. Tarahkwi chkutbe sinkil lik kahulbe. Rating ni kagwa. Nimla lokal at kagwa Jesus. Kunsuk chiklikan kwa noko rantina kwit eskakskitsin anakwan aniha ikin tiochi aniha ikin tiochi atinak aniha ikin tiochi ekang parna ilok par anishik tiochi parna chantarak wirutin kerecha aniha ikin tiochi atinak rikin litukwa bech kunelik rikin litukwa bech anakwan likwa Jesus. Sakal nashul tika naknashte nin lokonia kuchan. Spana ut at intukwa la atak echar licho sha chochan. Anak shamu ka intureb likwan kesh nalep hokwi lisebeb chol. Panalik na kahultika chak eskakumona na klah echal reli kwan chikasutam aali Jesus. Marang lih echal reli kwan chikasutam haali kwa Diyos. Likish diop tesi chishkunil hokanak rikin ishtyukwa li Jesus na atinak. Nin lokonia kuchan atin tyukwa. Konelik na shlokoni litukwa beh likwa Jesus. Out. Spana ka anak e chal rechis koni likwan chi kasuta. Rikish ni mal shkwan kil kish tiok te si chis koni. Kwan kuli na lep likish ti aran. Kwan kuli na lep. La atak e chare cho sha cho. Spana kshamuk ka in chireb likwan kesh na lep kokwili sebe chol. Utchak utchirwet li onebs chol chan. Aniye put li onebs chol an. La esh li tjokesh shik angelak. La esh li kinekesh cholokbang. La esh lak kiol kupiha. La esh lak kiol lokonik. La esh li mini, la esh li ayin kananaw li laikos li misioneros. Aran kishkeli kagwa li nalep re an kishkeb shmanak uneb shol humpal cestauru li shtak lankileb. Aniyab li uneb shol la atlah kanke. An kishkeli kwa Jesus. Uteb li kwankesh nalep rach nekesh jen, nekesh nauchish hunile. Hatiakeb lach fariseo la orach naka nauchish hunile shchakrab lach Moises. Nakanaw chishkunil ikaroy sa shkanap sa likana katyukwa chanke. Maria siya ke? Ah.
مرش کود بسی که آنی چه خوش کود بسی چروه بلی قونه بشو قدیان قلی ابلی با پوستل برشه تاوه مستش دین قل امپریق سشش تاوه مستش دین قل اوچوچ شه تاوه برشه تاوه قونه الکرستیانه بچابی الکرستیانه بشه تاوه اخکرانه لیم قونگه بحتی صلتوخ قونگه برشک انخلی شئی لیم نقونه بشول بالی خسوس ها نقونه Angelak. Aanacht at naus manunki. At naus peris in kilain. At naus kut balchurep li Christiana. Lichuk la marlichuka bechurem. Nakli Jesus. Akistili qua Jesus. Anki rachte bali qua Jesus. Mokochiruet tali quankesh na lep. Kishkana bain. Chiruet bali kunesh ola. Line kesh kub siri, line kesh tauru, li atine, line shtieli Jesus. Anek me sheke chakin reb li apostol. Reb sheke chak. Mane kesh tauru li tenamit karut yosh kwanun kili Jesus ka, anishe tawakru, aneb li apostol. Anishe chol chirabin kili karu katyak na shpat li Jesus Ani hin la in nak ne kesteli tenamit chali Jesus re la atla maraje la atli profet la atli la Juan shat kwaklich jo chanke maraje al kunak rehep li profet ula es ani hin nak ne kete la atli Cristo li dar li jo kil Dios Mana kesh tauru li tenamit ani li Jesus? Ah, masesh tauru. Ani she tawakru. Ani bli she boke. Ani bli she tere. Jokep. Taqe makin. Jokep. Muku karta cik te kara anak kwane raseri cincik. She ile ciru nak she ru kukanak reheb she keli nalip. Reheb she keli kangkel. La atah kuyak angel li Jesus marah li Dios ril chaku nak tatruks manungil ho kan nak shat kanap chok ministro ho kan nak shat kanap chok katekista ho kan nak shat kanap chok y consejo en kanau karulek angel shke ere aban nak kwan ik aru narak chik nau shper singil Oshlok ka lo akat angel shmanak shka angel ikwa Dios yung kach manungkil. Moko chihunil ta at kaya kreyin. Moko chihunil ta. Kwan kaya ba kwi rey siya kaya chakre. Katiyak li rey ni San Luis de Francia. Ahon rey. Parish ko dun. Kitin kan. Kishtin kaya bli kwan kip sa rilal. Na bal kishmanua. Arakik utun nak shku enak. Utkunsh chol chihun moko chihuni lep tare katyak ma chihuni lep rey inka ma chihuni lep akwa bech teshnauro li Jesus na kaan ka akwi moko chihuni lep ta haan ki rakhshtye pa li Jesus kakwi chiruheb chan li kuneb chol haan lao li tiyokosh tiyal bal kake lawak chanel lao Akwak makos lang nakalay ni Bichantes siya sa shkaba nakninaw Maria Chankating ka Shkyo magweli ko akasus Alain chabili kincholapang Shpanaka Yashin tol chi us Kahkwi Shkyo magweli kasus Hangkun li shkte chaku Nakshat ok chik ang helag Ani nanawok ruli chukwa Bechchan Nashnaw Katyak ani nanawok ruli chukwa Nashdi hali di kasus Ulit yung kubek na naurulit lik aholbek. Ut ani narak na kut besi kuirip chiru kui nashpa. Ani nanawak chakre li Jesus sab li kutana na yung li apostol. Machukunilip na balak kui ish sabek chirish shesh nauru li Jesus. Kui nikesh nauru lit yung kubek na kesh nawa kuiru. Katyak kui shesh nauru lik aholbek shesh nawa kuiru yung kubek. Bartakaya lish nimal shmanuom lit yung kubek. Bartakanaw na kwan lit yung kubek.
sashnimash ki obtesion. Rik ili hun hun kli kuinkli ishkaran takatao. Rik ili kwanza railal ara bar shekoli solom. Marik inebli kawe sheko. Ani kish sikebli Jesus. Ali takakoshla. Anebli kwankeb sa railal li bane te rahli shoke te rahli ketsu yin kwantiahel. Li shechapech mali mausak musik ehli. Ay na balkish manuli Jesus. Abanan mo chika hunilon na kakereta? Laoli na ko shik sa Santa Iglesia ma chika hunilon na katawuru rati na kwa Diyos. Fitrakta ispat ke, karut ka tiyan kash kwa bi chua kawut. Kawutin kasha kwa bi. Mokoshin tao ta chakru. Karu akwa hom sa Iglesia kanan kwi kasha tawuru karut min katabi rabin kili rati ni Diyos. Rati ni Jesus. Ancho, ancho caja. Caman en tierra en reblinzaj, con que blinzaj, gatiak eblin eresie. Muko sacramenta na caja na toshik sa Santa Iglesia. Muko anta na kasik. Kwan la oli na ko okengli na ko pabang sa li Santa Iglesia. Kwan na kakwi sacramenta na kasik. Kishan cho ko sosach. Permahan kasikom. Ah, es cuacutzin. Haan li kajunelik yuama anaksa junku tanto shkilru vishnakru li kwa Jesus. Kwish katen kaib li kwanke sa rahilal, kwish o oken chilshep li kwanke sa chakilal, kwish o kok na lep ko charu na shkili Jesus, chaten ka li kwan sa rahilajan. Li karu shepanu e relin kokitin, kwe akwi la in nekepanu, li hual kokepain. Chali Jesus. Kanak mantos ti kabinkil, chena us ti ratin ni Jesus sa nakwana, nashkulti ka kela o angel, la ina, la es chakahunilo, shke kataklankil, shmanak ile chiku, naktoru chik angel, kuali apostol, shke chik angel, sa shkawali chukabeh, sa shkawali kaholbeh, kut sa shkawali santilbos eh, yo chike chik angel, li apostol, shke taklak, ba shke raka es jame, kwa honal shke shuwak, kwan honar sa ilalik pero moko sa shkanap ta shkangkala hanain sa ili at shikula o sa ili at shikula na kinkat kakanap ni kankala kukanap yoko at shikchubek abanan kwi kakunes yoko at shikangkala mag-ashtala yoko at shman Diyos yari hanin kwi ushbak lishkash kwas palerikim kabiak li Jesus sa in li Jesus nashtere silal karutak ulma kabiak li bichay